0: El ay ay ay que sea más duro del corazón.
1: Ay ay ay. Ay ay
0: ay. Vamos duro.
1: Ay ay ay. Mi vida. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay.
0: Otra vez.